kaya kwa baraleti. Aya ne amwale amoigire we gutire kondothia ga ona biashara ukagira guthie kora matama odomasio mothe makiuga no mavuri ari amoigire dokoi magechagi kuno kuoga kwira tondo ona marora mucie wanyu gutire mundu ana magechagi makiuga oyo gutire kondwara thi o ha ha haito ha ha haha wanyu norone ho ego tora akahikaniria guko no kwathomeire kuma nathari nginyagia hari akinyire gutire kondwaga thi na ndo kama kendo ya normal makahidere ya malisho gucuthereria mone ole agai agwe keire ogwo neguo ngai ekaga ni okaga agashemania na mafataro mado akena do aria masoka gagukorwo mabararite muno ni aria mangikuheka history magwikarie thi makwire ole maundu mari marito na makwire ole manyararitwo no ole mahuthiti ndukamake muno ni kuhuthio muthe ndukamake ni kunyararwo muthe andu manyaragirwo wagi maundu ne masoka magashejia asio mara kunyarara magoka gogwetha na magagwetha muno magigwitaga muheshimiwa magigwitaga chairman magwitaga nginya brigadier ngandure watuika nginya the county ino ni mitambo ya Kameme FM na tukaroka twina gatho muno kuri ngai ni gukinyanirio muthenya mweru kwerwa ati amume ba o hale ole tugai kunyita ogani na njira ya mwanya na kuga ntwa kunyita ogani ne ni twina stesi to ne twetu guko theiro a studio na kakokona tiga ko ni magarete ari na kaundu kamwe twirie gukorwa kenda kuhingia tukamwedithiria mahinda mega no ne tugutwara na wega nginya hederia ireroga mathai nya nige tuga tonyo wa bogwa man kashoka ruga kwera karibu ithidi ayo kwera karibu ithidi uraigwa be karibu ni ode wira go karibu na sit down ithidi maundu matuti ari kia macio mago kwera karibu bas rina tobi ha hage na ndireda kwalia nawe muhuri wa biashara we ukoretwo ukienda gutwarithia na mbere biashara yaku ona na kio karire tene nigetha uthie na mbere na gwikira kio wira ine waku ona kana we mundu kio begutire mundu ukirire ati mihango ire yothe ena yo muthenya wa muthi ni mihango ya uria angithini kana mundu wothe akoragwo agikira kio nigetha twarithie na mbere na nikio vegi ya NCB irathi na mbere na gukungwira kio gikimena ithugura diretwo twende mbere na gukungwira mara kungwira kio giaku ni gucokeria mara gucokeria ngatho we mu Kenya we tumaga na magacoka magakwira ni megukunyitirira nigetha iroto na cioneki ciaku ciothe ikinyanire wathiĩ gũkũ kwa NCB nĩ ũgũkora andũ mena wendi wa gũtwarana nawe thabarĩ ĩrĩa ũgwete no mũno makĩria ũririkane vengi ĩno ya NCB nĩ vengi ĩkoretwo hamwe na ithuĩ makĩria ma mĩaka 60 gũkũ bũrũri-inĩ nĩ vengi ĩhutĩtie andũ na njĩra nyingĩ nĩ ũyũ ũtungata wega wa M-Shwari na ũtungata wa Fuliza macio ti maũndũ marenda gũtinda magĩtarĩrio mũno maya nĩ maũndũ marehirwo nĩ vengi ĩno ya NCBA maũndũ mateithĩtie andũ kwoguo ona hĩndĩ ĩno we ũnyitĩte thabarĩ ya gwĩtwarithia na mbere mũtũrĩre-inĩ gwĩtwarithia na mbere biacara-inĩ wenda mũru na mwega ũtegũkũrekia ũgũkũnyita guoko mũthiĩ thabarĩ hamwe mũru na ũcio nĩ vengi ĩno ya NCBA mena honge nyingĩ o rũhonge rũrĩa rũngĩingĩra maũndũ mothe nĩ megwĩkorwo me sawa ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ thoko tũhingũraga rũcinĩ rwa tene neno ĩkoragwo ĩ thoko ya mwanya tondũ ĩno noyo thoko ĩrĩa ũkoragwo na wĩyathi wa kwĩyamũrĩra mbei yaku we mwene ũkoiga kana nĩ ũrenda thimũ na thimũ ti ĩmwe kwĩna thimũ mĩthemba mĩingĩ iria citagwo smartphone ũkoiga thimũ iria ci haha ũkwenda kũgũra mbeca cigana na

0: nege kenge keu kogo mundu cia gutinde ka nginya ha agutindikite undu ungiharukia miwani
1: ya kumunyura grinya
0: ogwita tu mundu
1: Kamu nak kau dogo dah katuali.
0: Kau dogo dah katuali. Naga kau orang nak kau orang dina haraka. Dina dah di. No anak cakap awak kira madafu. Tiria ate musuvos yo hede. Oyo ay madi kuari na adimu. Aku mau di kuari na adimu. Oyo nak kaya kita mau ide itu.
1: Aku mula kela savi.
0: Aku mula kela savi. Aku mula odio oleh kerja. Hoi tua ini hari. Odio ikia kari.
1: Kau nak kari biru dah hau jekai did.
0: Kau kau ikia biru ha.
1: Teko guna lu.
0: Tahu ada kisah?
1: Teko guna lu.
0: Ati orang tabuh oleh biru api oleh hari
1: ini.
0: Usah ketua lagi.
1: Usah ketua lagi ini mula soket.
0: Dara kamu rasa kamu ini soket.
1: Tadi dogi mula dek ada dah. Kau ini tadi kamu ini kohidoleh hida.
0: Kamu rasa kamu ini kau gue. Then when I let white wine. Na alafu. Kwanza ebu kwanza enda upige white wine ukuje uleta hapa.
1: Ulete bila alafu utakwambia utaipeleka wapi?
0: Nakwambia utapeleka wapi?
1: Eh.
0: Age kama dhafu.
1: Eh.
0: Ndio yale kama dhafu ni gedha biru ikorwa hau yoke mbere.
1: Eh.
0: Yoka mbere ri. Ukikorwa ni usokete na biru ndio ni alama ya doka ba kushughulika na biru.
1: Ati kwa bakorola biru haka na uryo gusitigite.
0: Yes. No beri uko biru ndio yokire ri na muzuba ndo twaritwa ri.
1: Ndio
0: ndio kuyokorithia taarifa tarathi.
1: Eh.
0: Anegere muiretu safi.
1: Yes.
0: Eh. Wala kana unda kana negero eke atia
1: au menaguo akiuma
0: yasoke oke kugire ohoro era kama suva twara kwali
1: aboiki memzahib
0: atwara wadhuria adie wadhuria gikeno
1: na la pia siako
0: girathi gire sia waini yes igere roha
1: how
0: na kerira muno kuriwa ne katane tia nguku
1: yes
0: adio nayo na biru yo tondu ni karimo
1: onire
0: karimo it's quite unfortunate
1: yes
0: very unfair tondu ri ucio ri ni ukora wa kimabavu Utuweka tia tina wewe kama mdo gojo kaya hali wea bae dewe na kwa kile bae dewe na dua kile bae dewe metageri ya dua kuu.
1: Wato mana atedia odio wa dadi ya mduriyo na wea
0: haria
1: na mdo simu wake. Okawe kire biru wao.
0: Okawe kire biru ha.
1: Okoko na hena biru.
0: Ya prisina.
1: Okapolo.
0: Prisina.
1: Naliadire.
0: Wala nyua taska wala nyua barozi.
1: Okora kietere.
0: Ya prisina igere.
1: Hii nao ni ya nani.
0: Ukarua tirini. Sini ule mzee mlikuwa naye alinunulia wale wazee wako pale.
1: Na kwani uliweka biru hapa?
0: Alisema tuweke hapo. Alisema tuweke hapo.
1: Na baita baigere ola gina bodo usia. Ukoma hole na ukoni fahamu.
0: Ukama uli ate.
1: Kala ne double billing.
0: Kako thiri atea.
1: Nekia nige?
0: Adina kona luka biru kapirisi na nduthi ya vaisiroi kako thiri atea.
1: Dina lika where hi to digana ile one ko hey where sorti to do ne kada gukura to rutaga wira nayo yo ikarite hau
0: tenyo
1: na madam wayo
0: ndio jite
1: ndio jite ili where sorti ne toko samani ya toko yani atia
0: ni uwa okare ya majani madiko madikane
1: okare alera ke jamu
0: Oliya wado manywa gira kaunta ile riki.
1: Ate wae woka oraikara kaunta ile na muzibo waku. Biro yaku igoka.
0: Drakura ni jambo no igwa ndu meka kaunta ile maki ate ngero uyu.
1: Asa.
0: Kaunta ile atire na kwenda ngero.
1: Asa.
0: No aga ndu matoi kaunta ile kuuga ate. Murabiria guthie kaunta ile. No athie kaunta ile aguitire. No kana mundu aikara kaunta ile. Ukamenya ni story yake na muire tu cio ria.
1: Ona ni wala no kone ngera dia kana ngero kali gako. Ona ni ariri kana biro yake ayatirie kinaki.
0: Zoka akera mwire tu cio nake ndio yi.
1: Yes.
0: Ona ndio nginya ni siaki nyane sigana. Ndia higa ke.
1: Biro.
0: Ndia higa biro. Na on top of that ndio siaki nyane sigana. Kana ni short sigana.
1: Yes.
0: Ndio ni akimwire ni agikaga atenya muno itako atenya muno jaga maisha. Ndio yi.
1: Ni ndaga akira kira ati agitukaragia na kayaga. Anyo zupa igira kahuro short
0: yema. Kahuro short yayaga. Na mwire tu nake ndio yi hau aririgia nake. No ari koro no ari guru short sigana.
1: Igire
0: siyaga.
1: Yes.
0: Icio nake igagia haha. Nipe ya kano wane tie kora kwa hama kora kwa nao githuri. Iti kata tukana na siyawira.
1: Siya tukana siyawira siyola kira ku.
0: Iso inika wane tie kora kwa githuri. Ora mwiretu. agi agi kati agi amurani ya besari.

0: Mucho meme. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheku.
1: Ai thirikari no handu ha ugwira tukageta ngitoingata. Eh handu ha ugwira ndu uguo. Aya mudu ugite. Kaita ngithonda ka mbia. Eh ngitoingate.
2: Thonda mbia ndu ya mudu mbia chake.
1: Akira. Eh dikiru ndu ugene tokiorwo.
2: Naka. Eh. Na
1: ari amadara.